salamaki pona motoño soy mawo na lili lili lili lili lili mota yo kangate na lili lili lili lili mota yo kangate.